Risa yukani at tapuli sa pukala isa bakawato sa wakasangko unayo pa unayo tak kinayo anjali karaniyo ano tarang punyak ketang lokasati yandun nimitang abamang kalanja.

que lan ye na pi pi ri to yun da ti le na tan ye va pa na pe to va na sa ta lang sam mo